0: baba, mama, amasika, akota zuni tili niti badati bongi, teneti batango mulenge, aike kusalati ikwe.
1: Mulenge ako ako, alingi ti waranduye, tibu na dama nangombechi, nalege ti seduti, ngana nengo.
0: Yoko, bacha mulenge ake timi tere lena lena iti ngangu, na sango iti ngangu na tiratala, na mungwala na kwa nangangu, na kiringwala na datikuli iyo, ngana kaingo tenti gungu na dama nangombechi tala.
1: Ikwe ike, sango iti ngangu so ike sara na tereta mulenge, na mungo ala na kwa, na sango lisuruti kubu na tereta nangangu, ngana ango boti sarango ala na pasikwe.
0: Ima amulenge ti ii, itambula na tereta la, ibata ala. Tongana, beni mulenge iti ngangwa si na tereti lo, alingbi ipi loro iyo, na ala shake batene ti nene ti njacha mulenge ti tenten nena la.
1: Mulenge suwa batalo, batango mulenge laso, aike leke ngongo kekereke.
0: Tongombe laso, aike nati pialo ti kiringo na tene iyo na iti ngangu sake si na amulenge, na sango lisuruti kubu na tereta la nangangu, ngana amulenge su akpekoro si tereta la ti sudon, ti kinga mege ti birao, ngana bata ti gongi.
1: Meni kode kwa ti bumbi ta wali ti danzapa evangelik ti bosa. Angoisse de Wirini à Feb na mungo mama ko chi UNICEF.
0: Awa fango ya kati bi Afrika. Na ligue ti pialo Afrika ouse WHH atiriti kanga ligue na kwaleti nzara na mungo mama ko ti da sanuko nginza ti dumi ya mobimba ngana ngubu bi ati bi Afrika.
2: Ne ati pialo so akandi kungwa ti ya kana ase waswa ki na kwale asoro azo polele me akambi popoti zo pepe. Afuta nginja pepe, akambi popo wala gupla tizo pepe.
0: Tongana menizu aunda na monginza, wara akumbenye na bagetimo, alingi mofa pekoni na gigi polele, azana sese meni kode tifango pekocha ye na ondengoni nga amulege dandara na azukwe.
2: Irino senge na nzoroko 4043, na legi tirezo move, telesien nga na orange. Legi ako, isara ye polele, na legi ni nga na siri na yati vakatiani.
0: Pukati use, ifaya kamingi, ibata azunzuni, idutundu oko.
3: Ibumbi oko, ike.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedonc Huguet Pedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Zoniga on a la question et madame Ndekeluka, Delta Sangouti Mugamba Sambala, Negoti Martial Steven Betisinga.
17: Et Barala Yursila Mervemi Valley Barazoque, Tiasanguni. Et Tiasangoso, à Kiwango Susaganguna, Chikutanguchi, Mbumu, Mulingitko, Sakina Beka, de Matinichi, à moi Susumingi, Gas Naligitamina, Yorosak, Naligini Pepe. Tiasangoso, Magitinetinichi, à Mulingitko, Sakina Begeti, Wanja Kutu Salawa, and the Biso Anzuni, Angusa Limit, and Amulikan La Sala Yunizuni, and Tiasiamina Bacha Domo and Beginica, Mgani Gako, Egitinichi, Zindi, so Unduna Tigarati, Krimari, so Kenati. Lawaka wagusinga tseke funga nisangona mbeke nanduni Nangu chumwechi dunia mubimba chungusu ikita mbagi lango otaki na bata chibongi Amu nge chikota kile ketera chala chibandi mbusu
16: Nyanga tia sanguni nandu chikota chibanga su Kala suwa kigisu suwa kidematerete nchi wango susuni ya kidapepe na bali chimbumu
17: Wagusinga tse destin du bonheur ilikon Sarmita mba chikusala na mbeke kalu chingu terna la suwa kigisu su ima sangu chilu
18: Mbonga umana chinda pre, iike na yanga chingu chimbomu. Ge, itingi terena awa gingo susu. Bala kosola mwati tene alekire ango chala. So na yani ilingu chiba ayangu, agwanda, me asusuni ya ikimingi pepe. Josue MT, afasuni biyangu bibibi, meni wara susu pepe.
19: Isa peche na kuta yungo, na agwanda, 100 metre, na kuta agwanda. Tiko zula nchomo gumu mususu, me achuma susu na dape. Na itingu sui gusu, iba mbeni anso wa tuku yoro. Pika zana titene, waba yakete niso. Agwanda so aga, ira atake so, lula lubangu na achuma
18: so. Si on a yo nambagi tinguni itingi terena Clovis Dagé sur le fané sur le nambagi ti dembia kaso si le goti ten le biango tulo
20: ngati ngoti dembia quand même à ravitaé kaso warango susuna facile même si ta mabuna keta agbanda so ala yeda na mabara muni ala zone ko mes ga ku ta agbanda mais ti genzo a mu faute na zone singapour ba proza susuni ko ya unja ha ku tan ko unji a keten ko
18: na mango RV bando o ko ta pêcheur so african parks a kanga legé na bingo yango tala ni na yati ambeni ando so le batani batango ki sara si asusu na ngiti dubani
21: kozolani ki sara pêche on ba ki gana gbata sapata susu wa eto susu na pokona african park chenko akanga le gatene pêche rapeti linda encore na yati park cap tanso ki rambo muso ki wana ga su kete kete ki de na terti
18: bumbi ti awagingo susu ti mbumbu ai ki tumbira lana lana awagingo susu ni ti tene ala tuku ashone yoro na yati nguni pepe ai ki tene susu asigi na yanga ti Jean-Marie Olondola solo ki wa sumo tondo na yati bumbi ti gingo susu
22: e make pepe ti pe na terecha pêcheur ti tene e muna la wango tene na la itena la zia sarango a pêche ti ashonia ngoboso na a produit chimique na ashonia moustiquaire ashonia yoro anye
18: pale ti warango asusu na ya chingu chimbumu so si abagingo susu ni akona liti mamboko ayeke ye so si mingi ti azo akasani na ya ti gbata ti bonginga na ya ti mingi ti agbata ti kolo ti bay africa destin de bonheur wilikon na kiringo na mbage ti bangasu dafono na ndekeluka
16: Mbaki Martial na kana wawanja kutu Suwa kina kilometu mbanguta Ndoni balota tibria Aki kwa li pepe tiwa Fadisu nzuni mbuchongo
17: Aki mini nzuni pupuse ya mwini Ngeti kwa doswa kina bigi kasa Ngutigasma la Mustafa
0: Luso vert vert so ni la mukizina ligi chunguni kangangwani
1: makakanga so avec les gotchi Jean-Pierre Yajuma mukunzi ngana loso le kebando na ndochunguso azani na yachi vakati mission 3 na wanja koto kilo azwa kuburu tericha lambeni pepe chiwaranzoni nguchinyongoni tongana chikojo
0: ndi wani lambinde ala ali ni abidon na ran mbina kumo 20 bidon mbina kumo 10 bidon ala kagane toujours ndiza gena ran chaque chaque a umu koko kombi sika wunji bizina icha 7h jusqu'à 10h na 10h likanga ni jusqu'à 13h simbikizina la 13h so jusqu'à kumji na 17h
1: nandoso iwaranga agbacha waliso agachi tongu mingi chala alondo chitongu yamba na yachi asembe chala na popo chala alimbi chiwara Mariam Fariku beni mama chisewa
2: chuko joso densi ipapa si mingi na chikati ako si iwara gimbugi ako rek meapreso kati ako si iwara ngugu se mersi so nja faidizi ajuko na iungo chukungwa pe adepangi valante chukungwa tmo memo inakumba tmo vemo peto la sosi plasmo ito mopeti tene mofachike moto jis na kutala epi kenze kwa moto adepangi betmo kwa na imingi siku yango mienge da siku yango pungwa da nyongo na da tongo na kwa bifaida
1: na vakati alias kuse azo akuwaranzo ningu chinyongo ni yamba na lege chibuburungo terepepe zinaba Hassan haikilo solo ikibando na ndochunguso azani na yati vakaso
23: chiri akatana anga na pe izana mungo zukuwa tongo chulu amungulu amulike on mitenane insemen zukuwa bisanfra inga pe mbeni pala sina terichi domonyo na we sitene ikimbeni zo abana iteni nandun epi sak samji ikifayanga ni sitena duchina ipropre
1: tongana awa be Afrika chuanja koto agonda mingi anguso alekere na yachi batachala mingi chi ambeni aunda chitene aza ambena kode chikusala na sese chitene abatani zoni Gasmala Mustafa na kiringo na wanja koto dafonono ndeke luka
16: na yachi basi koto mbumbu na batachi mubayi bacha mwingi ya kedaswa kebapa saligi chichi nganguswa sana teretela
24: sanguti Ibrahim Bianga na mbeka
25: Sarango ayitingangu na tereng za mulenge abagigi mingi na yata siwa ge na batati mobai azo akipika amulenge so ambeni amulengeni anjoro kotika angwa na terechala Laurentine ejezekane makunzi tivakati komodu an lofambeni pale so abagigi na yata lango so ngalo boto metia babanga na ama macha mulenge
26: beni mamati mulenge bangati teneti gungo kilo pika mengi lo jusqu'à le moment boko chimenge lo yona yachua asara ambi vundu inga peto mnenge asai to somoga munda lunya pase mote yatma siape singa yeso asina lusilu sara yetunga su amlenge ake aveniti kekereketi
25: nandota shona zunga bungo akita maseka wali na nganguti sara lisoti kubuna ala angbala ku kota pale na yatibatati mobai ala songu tala alondo na otati sina bala kona osho ala lasi ala kiwara pale mingi Usman Chari usemo konjiti selpe r lotisa azokwe na Zoni Bungoli.
27: Azo soa matisa mata kusala tonga so. Kufala zana ti li tala ke. Autorite ti le ta akiri kwa. Donk ton amozo so mwisa mata ngobo tonga so. Molingi ti tene azande maboko na letimo.
25: Ti dabe tala mbini ye na lango balako na ukuti nze ti lengwa tingu so a an. Mbini kuli songu chilo. Asara bale oshona ndoni. Logulani mbini kete maseka wali tingu miambe. Nangangu si lo sara li soro ti kubu na lo. Nangu iso maseka wali so agwelani tigi ama kongo na yati. Bako na bangondo chazo mingi akenda liti so dati kanga akeda pepe na yati batati mobai mobai Ibrahim Bianga dafonono ntike luka
16: Batati sibut na tike moa wakusaya tise ni balumene na ushwa unda titene afuta nze umene tike ritala
24: nila dema chala ake na singati inuson banga ziambi
13: Akibiani na nzeti na banduru tinguso a on si arokoto azuso si afaina la titene ala saa kusala so. Kusala tala ake titene ala bemendo na ti avaka titene ala mutunga na amulengiso aikina kita palu si ala tukangala so aikina kota palu na blage ti adanganga. Ambeni kusala tala nga ake titene ala tombela mingi na amulenge ti kodo titene ala gona danganga tongana ala ikina kobela. Mawala ketiso asara nze umenewe si awa kusala so asara kusala son kontra si ala ke wangamini koforo pepe. Loso leke delegita la Christelle Bisafi lukpotulo na liti mboko ndo kwa gbelegbia tiseni.
28: Ungo tiso lani kwa mwia fome iso kwe si demare kwa so iki 64. Tonso lani aga kota zoti ya yuse aga mwia fome iki nala na kontra wala mbeni nye tonga swape. Etonso a fome ya pre formationi a utozik na yi droati teni gwale tu te rengi sara kwa. Etonso so isa kwani jusqu'à l'heure maintenant pa futanga ya pela so 6e moitié là
13: si lo ndanga tulo mingi na kota zo sake bandu ando tenti seni tite na ki tene yo nala na kwale chala
28: ndo ji beti ya ke so lani agachi muina kusala so atene na vérité et pa la za ina espoir et puis amenge ti kodo so ye dati sa kusala sa ki baba ti sewa ki mama ti sewa me gi pata ti so jusqu'à l'heure maintenant afanga na yenga ti mini nginza so fa na yi ke bayi ki mu a mu na yi na tel lango ton so ami tel dati tene yeda akete no ini golani sara et so ti konti ti tene akitone akabagi ligi ti nginza ti atoka droit na ndo ti konti na orange money jusqu'à l'heure maintenant so te yun sinara pe pata koton so iwa ti nga pe
13: na ligi ti singa so ipika na kota wanganga so ke bandu na ndo ti adangaga kwa ti batati ki mu docteur Cassius Dabai le yeda na tene so si lo fanga biani iriti awa kusala so atoka na we na mbagi ti coordination ti pialo so na bangi si lega kolo Fabiani aiki ndo kwa saka nagbeti leta pepe World Vision so awara mungo mboko ti sandungu ninza ti dunia mbopimba si aiki saa kusala ndali ti pialo so si but innocent bangaziambi na fonono ndeke luka
16: merci agara ti la bamba soa kena grimarina ti waka aki gugila kwe na ti zembi
24: ala soke kaina mbeke kauna na dagbata ti sawa kote ni akir na zembi na yani sango ti Rosemont Francisco Serapo
3: Gina Lindango na yati gara mweki bana letimo. Ata ati azende, ngana afi yote azende so ahonduni. Ahonkwe ala so aki debuze, aza na sese, akite kete yita ala so ala gatika. Tapande ti Claude Madaba, so lo kika akite kete ye, lo kasa pale so.
4: Zende ahondu beni na yati marsheni. Akita dafuna yati gara niso azu akunguru aga kesara gyushi na yani. Amli yukwe aga usi akesara gyushi gina trisidani ino kwe gina yati gara. Mawana kichiso. Ipiju kondana mbina zende hapa kondane ti igimeri
3: na dawa ti akpale ti ati garaso zende ahonduni Brunel Malendele lusulo kika kubiti kasa haunda na ala suwa kinando ti dagbata ti gati sala iyo ti zi azende su
5: asalte mingi gati apubela da mingi laskwa sere mingi
3: nyala unda na kuda su kondro ti sala tedi marchin
5: ti tena azinda ti ani
3: ti lusulo ki mokunzi gbata ti kete ngwe George Malikuzu le tenesu biani le inga kwa lesu nga lukpo na lisi maboko ala sosi ya ki debuze na ya ti garani
6: problem ti pubele sosi ya kena ti masese e portan bene fosa kata sosi bene onje asare niti tena ala tuko asalte soda ala sa kwa nina nape e pia kese bisalte niki na poda fade ki duchande tre conscient ti tena e organize kusara ti ati masese na legeni
3: tunga na dagbata amutere ti lo kwe ti sara akusara so lo ekengana akpale ti akum ba ti kusala ni nga buru ti gere uta sosi alimbi ti mulege na lo ti ramase azende so ayeki na kpale Grimari Rosemont Francisco Serapu dafono ndeki luka
16: Wandi biraswa na mbagi ti Moyen Orient atati sangondo ti Donald Trump kodo ti Israel mbati sa ale na le na kutale ti ngombe so Iran kibini
24: ni la kodo ti Israel na kutanda preso lopikan ne le ti ngombe mingi na mbigi ti Iran bimbra na mbigi ti Teheran akina kirongo na tene na peko ti akutanda le ti ngombe so si kodo ti Iran apikia na mbigi ka atasu sa muyanga tene akaya pika ngombe
16: Mbuti gere so mwa kilango tati tenazi nga tika ngutu mwa ti dunia mubimba ala so yine mbuti gere nga na wadingo buze ya kile kakere tala.
24: Natan lisi Stéphane Ngumbi ya timbi tere na mbina moseka na tia vaka.
7: Atasu si ege gondoro ndoro na tere ti manda koso apika ngwa patara mbrimbri ya ke luti gina ndo ti tene ti ndembo ti gere suwa kwa kwa kekbuli na njoni ngo boso tulu ngu ti zana zeste ti tene loba andembo ti kanguti wanti dunia mobimba so na ti vakati damala didi mefor na mbobona na afomba ti lo ala kinambini pialo suwa la zana sesa we ti tene ala ba kanguti wanti dunia mobimba so
8: do ina ami sensibilize tere asinale na wi kontakte ma baki on asini bi bani mbi ya unja we yazo ti meme sektere bu tere ti gere zoko zoko alinda dadlo ala ngu
7: atasu si ake Kambeni andemboni na tiambena ngonga sosi ya omingi mbwimbwi na baby atasu sisi duchi ya kina mbagi ti vakatilo ti son logement pepe je fera dokubu lo warameni ngobo ti tene lo ondo ti kwale ti se duchi so
9: vu papa na mati ni ambina eki joan dini iwa pe ambina eki na bi ambina platform ya sigiso petet mon petit bi suivre na ndoti telefon ti mo soit na ndoti a platform ya soa sigi fa deso mingi ton match ape duchi a partiti 23 egu mwani bandi anbe ande mingi en passe pas nyo alo dadon bin be a problem
10: ensemble.
7: Si tu es le bougou, tu es le nati, a signé vidéo pépé, Dieu fera, le bati le so, gongo nati, ando tignongo, a dedingo, rada malinga, a kemeningo bosso si le ling bititene, le bando randuni titene, le ling bitiba, ande moti gereta, tikangu, tu moins tu dunia mobimbaso.
10: Pour l'été, mon groupe, signé 400 francs, tu m'as 400 mazada, peut-être mon ambi, moi 500, mon duchu, mon bas match tranquille. Passé à bas, le tcha match, ton so, a kambina, mon morceau, a ki daitani titena, la wa amina kikita koforo.
7: Ata so si a kemeni mandako, tine moti gere, kangu, tu moins tu dunia mobimbaso, a kengabeni, ngo iso si a ling bititene, a bumbiazo, naacha sewa, avaka, ngana, ando so si a zo ling biti ting bitereda, zo a koko a kele keteretilo, nango botilo veni titene, le ling bitiba, kangu, tu moins tu dunia mobimbaso si a zo kwe, leta la kibemendo, nandoni.
24: Ya wa kuta sanguti na ngati kodro singila mingi na la kuso jifade kusi amani
16: singila na la martial ya katreti magneti
11: ala ikigibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
12: ala pika singa iyo na kunduti stop ateneti dafona nondeke luka awa go singati e ayeke dati banda ti asanguni ngasi ala lingwe ti kiri tene na ala pulili
11: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga na lugbanda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
12: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
11: Stop atene, mbeni pia lo chidafono na Ndekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
14: Radio Ndekeluka, kene chidafono na Ndekeluka.

0: Niala Irina tene programme germe.
1: Programme germe ake mbeni programme so bendo chigigi so abando na ndoti nzoni sarango kuchala siazo na yati kodrola alugereni lani ngu mingi yawe. Na sina ige na poko silani za pamulegi na mbimbi warapasa chiko kapa na yati mandango gereti kode kwa so kode kwa ti dengo buze so ambi na ambati na chambe na kodro ala mai chala na yanawe nila mulegi na akete akota awa dengo buze titene ala mai na likiti dengo buze chala si a mulegi titene akiri na yere na poko azu awara kusala tisarangoni si ala duchi nzoni na yati kodro si konumi ti kodro atamlanga nzoni
0: chite ne a jena kusala pia loti germe so kotando kwati bendo ti giso irini oite lo loti na ndoti kapa wala kode so irini trois niveaux akapa utaniso akinye mbrumbri
1: akapa utaniso kozoni adirita la tene ametre formateur ala so oite ayingala siamuna la legi titene ala falegi na wafangui tongana la sara kusala tsala nawe awa fanguyeni wala ala so aditsala tene awa wango na teretia zuchi dengo buze ala la ko forme fadeso awa dengo buzini si akumu maboko nala si ala wara kode kweti dengo buze tsala ni si ala logereti dengo buze tsala otani ake a beneficiaire wala ala so ala ko wara formation ti programme ni so ake a entrepreneur potentiel na kia zoso ala kena ngangu na bibe tala kwe ala ye la kwe ti tene ala lugere ti meni ndo kwa dengo buzi tala veni ake ala so la adere tala tene a beneficiaire potentiel tana la wara kodeni kwe fari so awe ala sara na kwa ti tene ala lugere ti ndo kwa dengo buzi tala ni
0: na legi ti ngobo so irini metodologi germe nye la si ngurubia ake geni mbrimbri tongana objectif
1: na yati mango terlani na popoti azu uta government ti kodrotie bendo ti giso abando na ndoti teneti kusala wala oite nga na a chef d'entreprise ayeso ikuterti na popoti sungu maboko na gbeti mango terso ake uta kozoni ake ti tene azu ti kodro ala lugereti ndo kwa dengo buzichala zati ndo kwa dengo buzichala ni angba na fini na agwe na uzu useni ake ti tene asara si ayeso zwa kuwara na popoti dengo buzi zetulo amai siyere akiri na poko soti tena azoso azim ndo kwa dengo buze tala wa kunzuni amu maboko nala afanala ye na ndoti nzoni kode ti dengo buze nawe si ala limiti mai na ti dengo buze tala otani akiti tena asara si a condition de travail ti azo alimiti duti njoni tongana zo aduti na ti njoni condition ti kwa fade yeti pokoti kwaniso akedande chitene si na yeti pokoni utaso amena kapati kwati sarangona kda amena mbiti chimanda ngona kda kozombetini aba azoso alakana bibe okoti dengu buzape ou alors ambeni so alakana bibeni nala linga kodinape akafanala yinga na yati program so amena zuna kda so alakana bibeni awe nala yinga legeti tena ala londo ape ala songa kwe akafanala legeti tena ala londo amena kda so ala lugerti dengu buzetal ni asara ginze omana wala nguwa kutonso nala inga kudeni kwenzu nape fangu yeso abala ambe ninga kedaso at nala inga agereti sungombe tinjoni ape wala inga tisu na tijiko ni njoni pepe ala so kwe kapa ati fangu inga usi abala ambe niso ala lugereti dengo buze chala nisi aninga we sala sara kusala da mingi nga we ala so kwe mbeni yeti fangu ni nala titene dengo buze chala naguna uzunga kwe aekeda ba akota yeso iku na angobo tisarango kwane titene iwara a obje jikiso nila
0: na yati finingo bo so ala ke diligitiza na sese ala leke ambina buku use so amuligiti tena fakodeti kwa ti mandanguye na azu na yani ala loti mingi na ndoti yisa ira tena etude de cas ambina tapande ti azu so eti tena asigina entreprise wa ala so asigina entreprise wa pali so la tingi tere nani ndali ti yela atene tena ti etude de cas mbini tapande ni akinye
1: tene ti etude de cas so akati tena amumbeni tapande ti yeso ak bagigi kana yati dengo buze tiazo amuta pandeni ni afani polele na gigi si awa dengo buze ni abanganguni ala ba nengoni ala ba pale so kuola ala ba yeso ke sinala na yati dengo buze tala teti tona mo londo la so ti tene mo lugere ti ndo kwa dengo buze ti mo a yeso mo zifranza ira tene risque kwe akeda mo peti tene mo gagner tout comme mo peti tene mo ti ni la e ke sara etude de cas so ti fanala ke dengo buze ni so yeni ake godi gongo ake swagi swango tonga na nguape ambe na pale akeda li muta pande meni ta wali ti lo ke janet lo kana kota ya kachilo lo muyu yangala ni ti tene lo zimbe ni ndo kwa batango ya machilo chitenelo.

kapati sena nduzu wake mini kapasua limiti tene afaliki inazula kwa kuhonda lichile tunduzu si ikitonda na matati karno iba nda pasu na karno ataso fadi puputide ya kinagbeti angoti nduni gira tila taratizi letu wa wesi mpuputide na nduwani kwa asa rabalu sena nduni yako si agati sena peko peko mbite lani na karno kesuane ngangu mingi ngangu neke gwane abaluta na oko si mangoti nduwane igu mingi na balushu na use lakwi na watati karno gerati nduwani ya kebalusi na ushu mepuputite ya kenagbeni mbinda ya kikiri kite na leti nduzu agasi na bebi sule nduzu na vuru gerati dini ya kebalusi na use chala suku ya kenakarno nga kinduru tonga na mbagi cha kongo mbagi cha jimbi ala chibumani ala kwa kami ako gerati nduwani iba ndaposu kina watati bongi leti la zile lupolele ya waesi gerati nduwani ya kebalusi na uta meke makete puputite ya kenagbeni agasi ya nepeko beko mbite su mbigi ande mbinda kida ambigi la kesu sigarati nduwana kebaluta na ushu nganguni mingi ya kigwande na balushu na ala susi ya kigiande meni mungu chui uangi tentisu nduwa kida ande mingi na peko beko mbite agasi ya ande na lakui na kwata bongi gerati nduwana china balusi na umene kete dingo chindu wa kenagbeni agasi na bebi na bongi mbinda kimwande lechi nduzu nikwe si ande nga gerati nduwana ya kebalusi ande na ushu si dingo chindu ande ya kida tala soki nduru ambiki cha zongo ligi cha bwali mbaiki nala soki nduru na ambiki cha mbokoi nala kui kambi yako gerati nduwa na kwatachi bongi aunze wala leketere chala inala kui wa atera fadifadisu.

0: tout cas, il y a la mingi na mango da fonde ke luka mengbunga munga. Munga so limbi ke ton so soati tenezi ege. Na de person na romia dozi kara bandal ti wango tinzoni duti. La soti tete en duti, ya iso kwa ke eza ngwa mbok on en duti azu. Na ti ya en duti a komisaria, brigade, wara, mini en duti si. Apulu soa ke sa akusa la da, gen nchi loa ke pakara gi matura yang boko li. Soa ke avoka na baruti centre afrique ima kwa singani.
1: Radio Ndeke Luka Wango Tinzoni Duchi
2: Alan Tuko Amune Wango Ima
3: Docteur Guy Mathurin Mbokoli Ibarala
4: Bibara Wamingi Tatimi Bibarala Sokwa Kemanga Kwa Singati Nandembeso
3: Aleke Wabungo Koko Na Mbageti Baro Tia Avoka Na Bele Afrika Kozuni Iti Unda Popoti Ndokwati La Gendarmerie Nandokwati Police Aketonganae
4: Ita Jefferson Moinga Na Yati Kodro Iso Iratene Ita De Droa Amu pasa na kodro oko kotiza na sisi andia. Andia sosi aleketene. Nga ala sosi abi yeso na ingati mzu puto ayira tene prejudice na ndoti ambatala. Ala soa kesara iti ngangu na ndoti ambatala. Ndia aba yeso kwesi abumbi ya zana yati meni mama teneso. Ti ndia soa ayira tene code penal na ingati kodro ti mzu puto. Code penal aketunga na mbeni sokle sosi lufa oko na oko. Ayeso kwa ke shoni. Ayeso zo alimiti sara na ayeso zo alimiti sara ni pepe. Alo tunga na kibitena iki goeti asayani ti ba na ligiti a turugu so ira la tene ala plusu so a ira la na ngati kusala ngati ya tene ala ke asara kusala oko tongana me ti ministère public wala parquet ala ke tongana prolongement ti activité ti parquet ala ke na role so ina ngati muzu potonga na ti kusala ti ya tene officier de police judiciaire ngana mbagi a turugu so si a ira la tene a turugu ti gendarmerie akenga oko so akiazu sunga ko ala ke sara kwa maboko na maboko na parquet Tungana lasu abitena na ndoti zo Ebyen ake a turugu ti la polusu Wala a turugu ti zandramari Ake ala si ala ke guda Ti tene ala konvoke a zosu si tene Nene tinja ati na ndoti ala Ti tene ala lokoto a tene ni oko oko Ti ba eske tene so abinali tiala Aluti na lege tinja Wala tene so abinali tiala Aluti pepe na lege ti tene tinja Nga lege oko a fombala na ya kusala So a ira tene a polusu Officier de police judiciaire Nga kwe tungana tene so asi ake prolongement ti kwa ti ministère public so akira tene procureur de la république le kisara kwa maboko na maboko tongana la matene ba procureur de la république abitena le tiso ake procureur de la république le asigi ago abitena pepe ake loso ayire lo tene officier de police judiciaire tongana tene na ga le glique ti lokoto ti asandata tene okoko est ce que tene so abinali ti koliso a luchi na legi ti ndia wala luchi na legi ti ndia pepe alingi fangana la so tongana ke tene so meni buku ti so ake da so ayira tene code pénal tongana ni yeso ayira na ngati kusala ti atene infraction so code pénal a prévoir ni pepe code pénal a répertorier ni pepe na code pénal a bingale na ndoni pepe si asi ala le mingati tene ala bitene na ndoti mozo pepe
3: mais la so na ti contre ti na be africa na gere ti kusala social kota su kodro za mo ba akiza a turugu eti tene tete afaka akiza la na yati avaka ti bemendo na ndoti tene ti se buti ti azo atana molongo ti kusala ti la ndendende mais encore akala so la so mo ba motene ala ga encore azo ti dingombanga ti arrêté ngozo na yati avakasu finalement kusala ti la police na la gendarmerie na kitulu na ndwa
4: ti ta teneni ta Jefferson na lingbi fana wa mangoiso la police wala la gendarmerie akemeni kota institution so akesara kwa ngango mingi ti tenen le billet tu le nganganga na ndote so kwa questioni na yati kodro na tongala mozo so si mogunga dati tenen mosara iso akendia fadia la kezama boko na ndote mo ti tenen mo répondre na acte ti mo so si akena ligni pepe mais ala inga ake a la police kwe wala ke gendarmerie kwe si ake sara shoni na azo pepe me mawana ke so ita Jefferson tenso motena mirimbi ti keni na kurugo pepe mawana ke so na yati déontologie ti profession ti policier nga na a gendarme ake ti tenen tongana zo a saisir ala na meni plainte e ake na tiala ti tenen ala gwe ala asana yani est ce que plainte so ake na legeni wala plainte so ake na legeni pepe est ce que tenen so abinali ti pakara tonga so tenen ake na legeni wala tenen ake na legeni pepe ala soumbeti ala tokoa na parquet. So patron ti procédure ti poursuite kwe ake na parquet. E ake na parquet. keti tene le organiser aiso aira tene fangombanga e fangombanga ti poleleni so aira tene audience publique ki tene ala asa ala bayani oko na oko si tona mulu tina gbetindia fadi zingiri tindia atina ndotilo tonga na yeni aluti pepe fadi zingiri tindia aliminga ti luti pepe mawana ke so na yati adanguso a on iba amena sarango echa zo so ke yeti wusu so alimbi iteneni na ikeni na kurugo alinga tonga na mudumlenge use utabala kona ushio bala kona kuti kungonani ambena ke daso ala ke amolenge so ala ke amolenge ti mangondo ala sare ina leki ti yeso moye me ngana mbilo tia zo so kweso abribi galuza ke da si moba ikiti na yati kwale so tonga na ambena matera ke da par exemple na matera ti tonga na koli na wali ake na mango tere pepe si wali ni peut-être le ke na mena relation na nivoti la police ou na nivoti la gendarmerie le kwe yamba na mbagi tia pulusu wala mbagi tia zandra mari amu koli ti luso abilonda bloko so ndia aye pekuni pepe tenti tene kweso asi alimbi ti tene ipusu nduru na la so aira la tene awa ndia ti biten na metia la na la ouvri information na kiti ti ba est-ce que tene so ati so alimbi ti gunani na la pulusu alimbi ti gunani na gendarmerie alimbi ti gunani na ndundendende ake awa ndia oko si alimbi ti tene atene parce que amena yake da amena akta da so aira tene akte ti enquête akte ti enquête ake londo na niveau ti la police ake londo na niveau ti la gendarmerie ala ke godala ke asayani akoko ala ke ganani e ala so sara kusala tiala na taligini e ba e pika sako na ndo tiala fadala ke sara yeso aira tene procès verbal taligini me ala so ngbana ya ti quartier ala ke sara giyeti litiala ala ke rendre ga décision ti litiala so ake yeso pratique so aira tene ake arbitraire na kenja na ndia ayepe koni pepe
3: docteur Guy Mathurin Bokoli ike na la singila
4: ake na mbiti muna la singila eta Jefferson
0: e munga singila liga kona la so ngba tere ti fondo tiala sara ke madafon de keluka na poko ti wango ti nzoni do ti zo ala ke sapela koko so ati tene e wango ni ale ka do ti ti e na do su ke da na mango da fond de keluka ike na ye ti mina mo zo ko ye ke to so fa di munga ni bi ze ke ti tene a ti bi tere na wa fango bi ti Jean Pierre Rousseau ti manda men tene ako na nga ti ko do na bibi matu wa tere na ti mo zo ko so tene amina

nang bakete si. Inga yo nang bakete ya ti avancer ke ke ma tu na. Tu ka sa ko nang do so an do ro. Ale ke te vetsa la nga nga nga. Ale le ke te gale. Ale mangai. Bon. Na le ngwa sugu ke ke ma si avancer. Nga bala ko na ko tin da ko ke zini ba si an do ni mi ambe. Ale da flan le ke le. Nga na sa mo zo ko kete. Asigi munga mineta ozo. Inale ke bangbang.

fondonde ke luka itine nzoni peko tibe komiti na la itine nga eke gilege wane mesuti na igwena kete kontro ti linga kafade tongo mbela ni minga kato tina ndoti amena bumbi so bumbi terata atite na ala umaboko na mama mokunzi tongo mbela na gina ndoni imani ba

0: waleza wa mokondo bebe matu bongi akwemba baba la bongi akwemba ye kwa umda fon ndinja keke wana bongi mo vongu ko mo vongo na kete kodro ah c'est ça woko
1: mon colonel Tionga Fredi.
0: En tout cas, Betsa na kotanga fade du na terretsa na tsa ko a peko be komite ni. E fade na terretsa na tsa peko tse be komite da fonde ke luka. Timini fade Dieu merci Goga, DMG petit piment. Timia unza wa mekezana tsa mapoko ti Martin yo de sloganga ga ndale ti ko singa tsa mosi ka tsulu nanga ga Martin Ibarala.
2: Ibarala mingi Dieu merci Goga, Ibaranga wa Be Africa Kwe.
0: Ni la itina la ganale ti ko singa tsa jeune.
2: Ko sa wala ko singa tsa mosi ka ke on la ko gina biko ko biko sa biko shonga na biko ko na banga o short peko ti biko mbite ganda ni me la so ekipi ka patara na ndoti ni. Na ndoti so tene importance ti a kete ti mapoko ti ko mutse mosi ka tsa mosi ka. Avantage ni yela limpene e amaseka lingui sara tene amunga nguna eske maseka peti jute sante le samina activite generatrice de revenu ba mama te titi la so
0: martina mina ko a kangwe ni samina june ba fata kolini ala so sa de kangwe kango ba ba tso munjo asiga tso muna kara ko zo mo mingi zo mingi ka wali la ikani a june me mo ba mingi ko le kanya ba
2: ah bo ka so de pon na mina ko do ande so ama amaseka ko lo sa ke ka makara sara ka fito so zi ko igai von ngani yonga gete comme vous voyez na ndoti itakul sa direti koleni andola na bagiti na bagiti vakati fusu mini maseka kola da solo katlo café
0: c'est bien
2: azo ko vura ye makarni to na gasenge ya
0: na voko la dosa na popoto lo sa café lo zonjo lo kakara ko eso kwa
2: pourquoi pas
0: martina
2: chance a tenir maseka sa choati kusati mambo kwa pe kwa kwa ye kwa meshoni kwa giso si moinga biko minga giso
0: vraiment je ne kusana
2: je ne ngote na la

0: ti le kere ye, me ibuba sise ti ii pepe. Na pia lo pruka kuse, ti kiringotene iyo na kwale ti kobe na Be Afrika, sondo kusa la WHH azana sese na mungu maboko ti da sanugu nginja ti dunia mubimba, gana ngorubia ti Be Afrika, ile kere ye gbani, gana batango sese chani.
1: Ibata sese ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuni nangu, sese eki mosoro ti e, ibata linda li chamo lenge ti etike kirike.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka, gana batango ayama, ti bebe ngondo lege ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043, na lege ti rezo mou, telesen gana orange.
1: Pukati use, ifa yaka mingi, ibata azo nzoni idu chindo oko.
0: Ipusu nduru, na terecha wa kusala ti WHH. Awa Be Afrika, tongombela so akindali tiala. Sarangoli so rochi kubuna ngangu, abazu kwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli so rochi kubuna ngangu, alimiti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwara mungo maboko senge senge, kojonyu kwe si ilango ota alimbi, chikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze haon wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala. Ando kusala tiye akisara kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua molingida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbe ti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo ti peko ti bekombite. Ngana laposo ti tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi ti pika singa nando ti zoroko 4049 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu akesenge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala.

Sebeti mozo kote tachi na vaka ganda ni si Mustafa Romaric Samba si wara sebeti mozo kodi yapo ala kusa kama ina begi tam da fok. Ala tigordi. Mem na begi tinji pa.

0: Je merci vonsi al Grevico Ibarala nzoni la kuina awa be Afrika kosa kana bege tilobai.
1: Idrisi ya Ibarala awa be Afrika sa kana bata chumba iki ya unzingo eti fango ya kawe. Si ti ndebe so ala tonanti tene ala lekre a baga ti makongo. Tene ti ibana ngo so makongo a tonanti tene si. A sigigi yeke yeke na bata ti la lobai ya we. Kaina ke tongana ya Idriso na peko ti so si awa be Afrika sa kana bata chumba iki ngana a bata so si angogoni. Asaga akusala ti ya katala mbagi na mbagi ambeni the fire kasi ala lu akarako anjo agozo a kobeti akambagi na bage tindembe so ala ku a tourner bangondo talagi na nduti le kengo abaga ti makongo teneti ba tongana ambeni sewa aitu gona ngonda ti gima kongo alingi si lo lekre ameni ando wara espace lo deni tongaso si lo saga a ketikete adati lango sosia iri na tene akompemo wara abaga aikenango sosia sewa

0: agwa duti dawe si aleke on ti tenesi alaki a makongo mbage na mbage meyoko so ilimbi chifana awa mango e chinde besuna agwata chimba iki ade eba a makongo ni na leti epepe me na agwata sosi ango woni mbrimbri tongana mbage chimba tanga na ameni agwako sosi ayo a kilometre balako waga balako na uku na agwata chimba iki a makongo sosi awa be afrika soeke na agwata chimba iki a inga nina iriti sunga ato nanti tene asigigi awa isina agwata chipongi a inga nina iriti ama kongo chukwa chitere amena wabe afrika sosi ekena gwata chilo bai ingana a gwata sosi yangogo gwata chilo bai atuna nchi tenesi ate ama kongo nyawe meyako sosi iti fana awa mango e inga pepe tenesi a changement climatique wara gyongo tindo aike mingi na kodro sisi iti be afrika si a bumbi so ekena gwati leta pepe wara guvama aike tiri tenesi gyongo tindo wara changement climatique si gwata chila lo bai sosi azwa inga ni mingi na zone verte inga pepe teneti biongo tindo sokwe a ongando ni ngangu mingi na bageni akasosi a mungo wango waga a sensibilisation teneti lungo akeke ti bingo wana gbako ti sarango aye mbagi na mbagi a ona ti gbata ti la lobai a yesu angwala kwa ti tenesi a bagigi ndali ni na yinga pepe waga makongo tinguso a kesigi ande ngangu mingi tonga na tinguso a on yinga pepe me ingba ti bemendo ti ba chuku ti ba yesu si a kesi ande na ngoi ti tingo ti a makongo na gbata ti la lobai kwa iba a Yesu si atambula na gwata chila loba imga na gwata chimba ikinasi imupe kuni nala Idrisi yaya nchiri singila nala kwa sosi ya dujina teti fonono chana si alamani eko kapa na ati kwa singa suwa ikigana peko ala mwanjoni
1: Dio merci vosial greviko igonda la itena merci mingindalti sangoswa la funga na ye lekerengo tegacha wabe Afrika suwa kinambiki chila loba ya chuku gango ti ama Kongo alanga kwa sa kinabata ti bongia sa beako na itakwe suwa kinambiki chila loba ya

0: dini jedo asi wasalu ndika gana kanga ala gwa ka kodro kala tereja itati ti bufuni awe agu aga kodro ka kuda di e ako hanse combatant sur le galo zi kodro ti lo ti bama sara oto ngana la kiti na kakuda kodro tala warani na nduru na kakuda ati yeso bama sara ni e di meme kodro tola ala ga ancora di china de ti kabuge no asi mbai se mi ande di kakuda la ti gofo ndi tene na control ta ita ti gofo gofo aki iri usela boni a iri ya tene lakiri me so niso aki kun ta tene kuta lakiri ti bundu don lo lakiri niso aki lakiri ti bundu don ambeni azu ambeni a maraki da so diri ala ki nando niso amara so yeto ala ndo eni nindi ala ki fayaka ala ki fara chas ala ki bata nyama ongana ku asini hadi siwani akibundi asamba akitokobe itongana alaba asamba faso mingi so ala bichiri bichiri atina poko chala we agene to agasu aba a kwa langu ipaza kuchiri so yina agakiri kina we ala lundu ala on iti ya we ala wani ala mukobe chala siri ala muasamba chala nyon ala sarna matanga so akiyeto si akapatina mbagi si besu kundi inga mbae nisi ndi muko kisho na ndumi la ita idrisi yaya
1: zoni laku inase waiguda
0: ndi la mingi ndi laku iso ndi kikomase na tuwa utulite kikodroti swati bandu na ndo tu ndi buchimba kikodroti bakanga funga na kwa mfafa en general ndi mungu ndi na ama kunji kwe kusi akina ya kikodroti kwa mfafa partikulema na mbaje tu bakanga funga gana presidenti jeunesse na abo ikinta pa kwe imunjo ni bina ala se chaka bandu na mbaji tindu ti danganga si kusala kitambla ndo ye chene ti temi ti i imunjo ni bitiri agona ndo ti sangati neta wa badale zisiri ndo ti da imunjo ni bitu pa chikele manga na mbeni itatili sengi ndo edo mingi kwa kisharle datole imunjo ni bina mama chindi esi aki Marie Benta anga na mama Natalie epi na koya tuli bwa anga ti nzoni dini mimu na a population kwe ti batanga fenga na radio ndeke luka
1: merci namba singalo
2: alo
1: oui barala
2: barala
1: oui ngonga ti awunzi awa ala gina mbegwa kodro tala koza na mbegwa
2: batangafo centre na kati nago
1: de ade sina batangafo apa donc pour l'instant ingmana kikita kodro sans groupe tati batangafo ni merci kwa singa tia uza wanzoni la kuina zuse epi uzi bia kubia kunala
2: ninge na kina babani fre na batangafo na hata tuli di dan mageri ngana babani jenzi ni na bimu kwa kutisi mwakiri

0: Jungwe ita mamboko na mamboko na masanga tonsola kina puto awa bi Afrika la tonsola galana dwata ti bongi ya kina ti kwa singa musika ti juti la sobo itenga te mi gaming ya we iki goto san tuti bana te tinga nga wala masika tenga yenka do ti kuta ma te ti la so agi la nga ti Severin so si Sylvain Azi yanga da na lo si lo liga we si Severin bibaramo
1: Bibamo Martine Rodé.
0: Bon, la tente, la tene, la so, dounia, souci, ke gogi, gogon, tronso, tonna maseka, sarayti, mamboko, tu la percandaso, le ke duchan de lenale, na destentilo, le warai, soitena, pali, wara, blocage, nga, alimbi, maseka, sarakusati, mamboko, tene, le war, koforosi, le bata, se watilo, nga, le bata, azo, souci, angurulo.
1: Tenesson, le vie tene, aketa tene, mais sa, le gatilo, le tente, le tene, oui, teneni, aikena legeni, la, tene, souci, bore, la lundi, tene, le teneni, parce que maseka, ke mene, souci, le limbi, tene, le sa, na maboko chulo metini na bango ndotini warango mwaye titene masikani lo sana kusalani deja aike mini iso eke pale nga bungoli ni ilfo adutin zoni bungoli metonga neke zoni bungoli ape même si masikani lo sana yi tonga neye lo limbi titene lo sinandana ape paske deja mwabana tongo ndani même mandango mbiti aike mini iso eke pale et puis ando sosi alimbi titene amu kode na masika titene ala bagi biwa pe ala limbi titene asare iti maboko chala aike mini iso eke ngangu tini ni batini deja geso pale neke dawe paske aike formaz ko titene azoko kwa sagi kona biro
0: na ti bungoli ti saraso na bangondo ti longa aussi c'est vrai le tenen sango kusa la ti mamboko tonga na sango coiffure nga tonga so moka amina mapi ati mo walenga mo zana sisi wala kote ndara ti mo akenga tendi te mo wara kutangi nja pape megi kete kwa force mo wara aling misi mo sara na kusa ti mamboko akinga teni so si asigni na nga ti Claude la
1: ta tenen simbe na londo ti longa kaga so ake seli la lo tenen ti lo tenen asarango anzini zene yeti mamboko ni batini ake mbini yeso si alimbi titene aduti so mbini zo alimbi titene lo sarani la kola kwe wala mosomo eke maseka même si ata mosa kusala wala mosa kusala peke nzuni titene mojusi na mbini kete yeti maboko so mo eke sarani paske nila eke muligi na motitene mongwana nduzu anda katonga na nginza mbati ku wala baba mbati ku titene mamo nginza akit kete yeso alimbi titene amu maboko na mo wala kite mopilegi mogune ekol wala mosa na mbina kite kita bizwe chimo nila lubatilo titene aike mbini yeso tonga na motonda ni titene mo sarani ilfo mobanga nduzuni paske tonga so pepe akite kita maima akozeri akompanya piti anda mwamo piti gona nginzani pi nginzani alanyoki na samba piti unzi epi feni kwe mwakiri mwapoko senge epi aike meni kutakwale mingi aike konsensu sisili na mula
0: mese vire na vakana mwaka maseka saa iti mwapoko mingi
1: nambiki tika ama seka ike sara gbatia iti mwapoko ambena ike dasusi mwapa alake sigi na ndapri ata so alake na iti sangona pe alake jutina yanga tingu alake dongu na zuwa angu so yana tina domo yosu mwapa alake doni epi aike peyala ambena ike ala susi alake gatala la kukungo na pus ake charge na yana wazuna mwa gozana na yanga dati mo bidon ako balako mwa ba ake deja tongo ndati ambini ayeti maboko awela si ambini nga osiso si alake ako afeo na gbeti keke ambina ake dasu si alake suru tala keke alake tambla na yanga datazo ake unda ake tiketa kusala ti keke apusungwa salite mwa ba kiso deja leti maseka zia we ake ake tiketa kusala susi alingbiti sa ase maseka awaramini nengo na yati si wasulu ikida ina yanga datilo
0: tifaso buba kwa kitape mem na vakanambika maseka kisanga kusala ti maboko tila mwara usi mingine ake ya taxi moto amina ke kai na ngati legi c'est vrai nga bartonga mbene wango timuna agine souci ya kendo timeza ti ke na bodele Ulrich Junior wango ni d'abord ke sur ko jeto momuna masika souci ya ndati ma da fondon de kiloka
1: bon na Baudelaire Ulrich nga na Junior nga na atangati a musika ti ko de ce city bay africa ko ta wango souci na ditene imuna la ake ti so buba ko ke dape ake ti ke ta kusala ko souci ale ke sani ate ke kango poro ate ke kango bongo ake ti ke ti akusala souci ale ke sarani si alake wa ginza alake wa minieti maboko na pikoni aike deja mbini nzoni de parawe ndali ti molimbi ti tene mo dependre ki totalement na baba wala na mbini zope akitikete so mo sarani aike nila si aike sara si molimbi ti tene mo gakuli mone na nducha siwa wala mone usi na licha mena zo si abatene mo ke gimeni so ti eringo yi pepe me mo ke mini masika so mo pinga na maboko ti mo mo piti tene mo sara ifo si mbini zo alimbi ti mbumbuse mo
0: kandaka Baudelaire ni akatilogi mayoti ekipo le tokatilo logi tokango wala yita ti lula si ake tokano ama yoti kangoni si logi kati na bongi don afer ti Baudelaire la meti junior